0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Moaia me mtau saina o tatu toi sila whaelunga peo le ele nei tūlaam. O te whaatalo whaatua ele paia malumalu Samoa le neia sifou, talo falava. Ma loli sa ifu ilangi maa maa o matafi. Usi mai loli whaafonga i telefone o le asolua. Lusifulua se te maluafe lusifuluono. Mai le lima toli tasi piai PMN i Aotearoa. Wa fona fona ele pati ele leiba le fa lau tele ino le avanoa e unu fale ai e au noma se visa po le visa waiver i New Zealand mo tangata mai atu nu olo Hawaii il Pacific Islands Forum. O le neifa atu ulanganga o le aofia ele tielo malanga i tutono le lima tausanga ma le umia no fuai e o atu le tolu masina. Fa melisa upo le leipa mo mta abutau fe malanga inga ya Fion Twyford e ma fai fo ele neifa inga o nefiso aswani mo a inga i teimio fa lewe lewe taua ona o tau o visa po le tuai foi. Ma mele suwe National Party mo mta upitau fi malanga inga ya Erica Stanford o le mana onga mo visa mo atunu o le Pasifika o le aono a fai na ele se o tanga ele vau New Zealand o le Pasifika ina ua fola fola ele Labour Party le tu ina atu tangata anu o le Pasifika le avanoa e faa onga ele fainga faa teko no losi mo fi malanga inga i New Zealand mo le tolu masina pe a fai ya manu malo ili pa lo tamatu ma ili foe. Pai mai Stanford, e eni mafu anga faa solo pito, historic case, o le afti e nai ma mana onga, ma le luma nai o New Zealand. O se ma ita isa mwona faa na i Wellington, o la ona pule se tasi kompani fila o inga te tele i New Zealand. O si iti ele tūnanga o tesa au welua, mai le laina pito iluma po le Frontline, ale Air New Zealand, ile avia mita ita i fono o le pule sile ile Kinetic New Zealand. O le aona ta ita is company fela ua inga le atunu atoa, ma tupe maua fa le tausanga i silia ma le ona selau miliona ta alang, ma le au fa inga aruenga i silia atu ma le faa afe, ma le fai tau selau au wala pasi ma onga. Wa faa moe moe tesa o lona tofinga, o le amusu i aita mai tia onga talavau Pasifika, e ave matafa yoi faa le taitai i alato filifilinga. E silia ma le valu sifulu rangatahi po utupulanga talavau mai Aotearoa Aotoa, sa poto poto i aukilani ili faa ingo le vaa yaso mo le Aotearoa Youth COP 2026. O le faa moe moe na tali maa loa ele Save the Children New Zealand na faa atasie ama pasa o le Generation Hope. E a oha o a tili e winga i suing o le tau, ma sue sue pe faa pefeo na lato sua swani i faa i unga e a fiailo lato lumanai. O le taunu unga o talanoanga, o le atu inatu le fono tanga a le pre-COP 50, a o le i o le COP 31 i teki i le faa ingo le tausanga nei. Fai male ame pasi o le Generation Hope ya Betty, e maasani o leini leo tupulanga talavou mai talanoanga faa vao maa loo, e uvinga i swing o le taun. Wawala au le polisilio Eden Park ya Nick Shortner, mo ni faasalanga ma mafala ma alo mo tangata e fia fia ita alo nga mio le pulea, isi faala walawe na tatongi ya ifangu ili semi-final ali NRL ili asasaa, ita ita iole ta alonga, ina wafaya ina le Warriors ili Newcastle Knights ilumo ole moto tangata fast uliva afi. Na faamitala e sona, se a mionga ele i fuofua ina, aina una ia ni usile muli muli ili faata ita inga Australia, ili faa o faa salanga mamafa, e a ofi aisa le tupe lima afetala, ma faa sale tu eta aalo i malae mole lima tausanga. Lo o ngalulue Eden Park ma le NRL, e sa ili lato na afia, ma le lapta inga le liki, e tapu tangata soli tu la fono, ma i malae taalo. Ma le tala faa i u, o le afausia se fale fofonga fale tolu ili fale mai faasaya nisi po le Faculty of Health Science o le seifo maloloina ili Universite ya Oao Samoa o le ya imea fai ngaluenga faona ponei moa oa onga ilangolongo ipo le kalami faafo mai ili Universite. O le nei atu na e lusu ulfitu tesi male fitu miliona talam o le aofia isi nofuanga utu mo puna oa faale oa onga po le Learning Resource Center ma se fale tusi po le library. E ala ispolo keti o la afaati noina le ofisa fa avao malo a ya pani. Sa afaati siya le pale mio Samoa le sunga la auli ale mali etoa polanta ivao Fossi Schmidt il vayasa talwai ma le empasa ya pani masule vaenga faufale mo le sauninga o le suoto sinaina o le ele ele ile universite ia pia. Sa mo telefona o le nei aso manu te leina lau tapua inga i ingo pulai Maria Makalita tuu. So i fua. 531
0: PI. Hola.

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Mana mare ha wiki pe malo le tonga tope ko fripo motulal mo ngongo ki a to si te ko nu fulma wa septema wa fe wa no. O ku hoko e ngahi whainga maari e kempeinia ko eni ke ne whakamanaki ki he tau ngahi whamiri pasifiki a e whainga maari e koia e lawa ke nao wholau mai o ka hoko ha mea hange e ko ha whamiri pu ha mea whaeik ko ngahi whatutu me whaere i paaia ke oange ha whainga maari e tu uta ki nusila ta e iai ha visa ko e whainga maari e ko eni ke mauia me ngahi whanua koe o ku kau atu ki he Pacific Island Forum ko e whainga maari e tu uta ta e visa ko eni ke lawa e toko taha ia o folau mai ki nuo silani tu o lahi i e tau enima. Pea no fuai o i kai toi lo lo ange i e mahina e tolu. Na e pe e Phil Twyford dia a e whafufonga koia une tau kapo i a ngahi mea fwa immigration i koia e leipa. E hoko a e fuatu lao ia koe ni ke ne whafenga maalie i a ki nao tolu koia me pasiki ke na fuataha mo nao ngahi whamiri o kunofo nuo sila. Ta tau te fito i a ngahi mea fuatu pake i e taim ta tau foke o kutu e whae national ia o pehe e lava e hau ta visa ia o mau mau i a whekainga aki koia mo ngahi motu o e Pasifiki. Na pe e whafufonga me whae national o ke iai e ngahi keisia o ke i whakatotoloi. Pea i kai koia pe, ka tene fusi e ia a e wāwhawa haapure anga o nusila mo ngahi whunua koe o e Pasifiki. Koe taha whoke ngahi mea kouk whai kai e hoha a o e ngahi ahoni ia koe hiki hiki mo e whetō aki koia e totongi lolo. Tupu me he tau koia kuhoko i he hahake loto loto. Kua weni e totongia o e pensini hivataha unleaded i ngahi pausa i aukalani ki he paanga e tolu seni te tolu noa. Ko e whakatokanga koia me he kautaha AA pu Automobile Association o nau pehe e nofo nofo pe a e totongia o e lolo i e tuunga koe ni o a watu whafufua ke Christmasi. Kana e pehe e Mike Newton ia ko e whafufonga me kautaha koia e Gatsby ko e nerifia anaia he tu utatawa i pe a e totongia pe to e hiki hake pe kai. O kia ia e whakatokanga me he potunga au e mo ui whekau akeni pia mo e tau mahaki fulu u o glotonga maalunga aki a e toko hongo fulu i e toko taha kilu katoa pe o whaafafoki pia mo e longa i whanau ta tau te fitaki nau kutolu koe te eki ke tau nima. Nā mo e kau toke taa ko nau toka nga e pe o kia ia ki holo i he puke ka koe hoho a foki ko uhi o ka hoani pia peau hono ua koe ia o e tau mahaki. O kia kai koha mea fo owe nie pe neongo a e whakafie maari e pe a holo e kau mahaki, a e kona hu mai ki whare mahaki, ka o kona tula pehepe e mahaki e koe ni ke iai hono hoani. Na pe ea taha ia kau toke tā i e tawhaki koia o e whare i whakahuhu malui ma mai roa David. O kwhakalata, a e wakai atu koia ki hoko a e toko lahi o tukituki mai i e matapā koe o whare mahaki, ka wanga pe kau toke tā ki he hoani mo e whaafoki ki o lunga i e taimi koe whaikuiku o e taimi momoko. Ko hoko ha whawhine ha amoa ko tesa a Lua, ko ulubuko CEO a taha o e ngahi kau taha transport lahi taha e fonwani. Ko e whewhineni nei tupu pe ue ringa toni pe nei ngā aue e he whakamuamua koe o ngahi kau taha ngā aue koe ni. Ka kua ne kaka ki he tumutumu o e kau tahani. Ko kau taha ngā aue fuafuafua ki paanga e onongea u miliona o nautila moia i he tap. Pe mo kau ngā aue e toko whaafe i a halanga pasi o ngā whaonga e pasi e lau ingi au. Kanai pehe e te saia, ofa pe uku hoko e whatongia koe ku oange moona ke ne whakatula tolahi ki he tau whanau pasifiki ke na wao ki he tumutumu o ngā aue o ngā whai. O kia e hoha a e taki koe whae leipa Chris Hipkins ke mea e hoko ki he whangaki i wharekoloa whamo vete vete o ka pau te nau veteki a e whakatutu koe ni o kwhae talanoa ki ai o kulau koe duopo ki he ngāhi wharekoloa supermarketi ke wahe wahe tokua. Ko e fuatu u, haongo sino, ke na tū tawa tāina ke whakarele ai wholesaler, ai koe foodstuff pe moe Woolworth, pe uhinga ai fuatu u ia ke ua e pure i ai totongi koe o koloa e he toko taha pe. Pe alawa ke foke supermarketi o holoki ai totongi, o ka pau o ngā uloto ki ai. Kua fuatu e whae national ha policy ke o atu ki whare area ke ne whakasisi i ai nofo koia ai whanau i e nau ngāhi devices pia ke tapu fu au furia ki nau tolu koe o te eki hū ki he primary school pia whakasisi i fōki pia mo e whakatangata e taimi koe o ki nau tolu o ki he primary school ka koe tau taha ki he tau tolu i e taimi tatau fōki o ku nau fie fuatu mo hapalani mahino ke toko nieni ke mātua tahi whanau nau. Palomesia National ia te nau tau afi whakao fuli e whakao ngai ko ia ngai te vais e whanki i ako ko eni. Nei pehe e Erika Stanford, o kuei e Polo Kalama Check, kuo fotu, pea tene whakamahino e tu unga koe o kuei a e tau whanau. Kuo vahe iha paanga e ua fitu poin fitu miliona ke langa aki ha whare funga wakatolu e University whafonua koe o Haamoa, a e nau Faculty of Health Science. O ku amanaki e iai ha ngahi nau nau ngā ue whakamua tēni taha koe o e kuonga, ke toko nia ke University i he ngahi whekumi whakafaito. Koe whakapaanga ia koe ni koe ofa a Siapani o Fōmai i he Japan International Cooperation Agency. Nei kawat fōkia e paremia o Haamoa, lau li i Arema Adietoa, na Polata Iwao, Fossi Smith, ke whakataha, moe ampastoa koe o Siapani, moe ni ihi o kau whafufonga me he kulupu koe ia te naulanga ai whare. Whakao sipe, ko hoko e tēmia a Siapani koe hauia ai whiauhi koe e ngahi pureanga Pasifiki. Maria e tau koe afisi he na naulawa o matu uaki, ngai futimi la lahi koe ia afisi, pe nai mahanga tau uaki taha nima, ka koe fo ifetongi koe ia Siapani na e huma iai a Samsoni tua, pe nai hua tua i peone ta tao i lalo kolo. O ne avea ia Siapani ke hoko ia koe hau o e whiauhi koe ni. Nei maalo hifoka ka anata ia i Amerika ta hiva taha ono, pea tolu mo whaai a ki naua. Ngā nāo pia ngon kua kōk mai makta tolu a kua nifa tanga pia mō mahawa a hore rei kua o Filipa Matulalo, tu a whātu. 531 PI.

0: kai em da wata kai nang pero longo ye ke fona no ke am to ru ki ai ka tu ko manga hon a tu ko te manga hon nei ke ko e mane na lai fa lof la hi atu
1: ti ngi da ho hi atu ka ko e ma princess ni nga hua ta ga ue ko fele ve ye ke ke a ti ati nei mo atu ni ka mo a mo ama mo i nga ne fe nga hua te nga hua re di o e te o tu ma sa no ko e me ta ki ha ia mo e ma ka u ka u mo e ro i ro ko e me na na ia mo tu re fe fa ka ue tu mo ka mo tu ni nga hua re di o Ha ko tu mau me tau hua mitaki ma whaitama. Ke lata ai mo mau tūru fut. Ke rongone ta whee longo nā ke tau leo. Kai moha ia, ko hea ni au ke nao ni. Ke whakaui, whakaui, ke hea mau tūru a mga whaua. A family, hape ta tamatāne. Kurei tuwa ni hea mau tūru he hongu uafuru matahana tau tau hea hua iumi. Presali monui ne avo a hua fu matau. Ai longo ne koe au ai re tau hea ko koe na re sa te foi fano he e mai va fano. Monui ne hua fu matau hea avo i uma ma presali. Fu ki a du fu ke tau tau longo ma longo ma. Tu ngoi ne fa mata la ti au ka koe ma foi tama. Koe mua koe ko au mau ma ke au he tu tara ga koe. Ua inu ua ura. E manena. E manena. Wa mena ni hapu ni whaka ura koe ma pris. Ha e tu taki a koe ke matua ta ane hao ne inu me ua. Wa maoma na koe ka nena ne ako naka koe ua inu me ua. Ha e ako hoko ua fuma ta hao ma pris. Whaka ua ya kwa ko hea inu me ua. To tunu hai hao ma whaitama. Ka e moha ako osu te te pati ilahi ma au hea hawa iungu. Moi to tu beronga ko faka ka hoa ka koe ma pese a hoi yung. Koe to mena na ike hoko sino ko ke a hoi yung. Ua huma ta hafungi te hara e mwene ke whanu. Whanu ke ewa ke laurang. Na tala atu tua iya huta mongu no futa ha no no futa ke nda usi te ufu mata. Usi mui a o ke ewa ewa ke laurang kumita hoana kumita utama. Kai faka ui ka koe ma faitama hea ove i liru. Pia futini hakata whanau Pana tam hifine. Kuren tonta hakun nang. Lele mai ai am hana tawa ua me ue tam rane mai pefi. Ma mao e motu ne mai ai pefi ke lata me fia fia ye ha hua iumu. Punga ue lai ka koe ma teki. Me hawa tawa ua. Mo tero ti me ha mua tau whana o tane. Kua lele mai ai pefi ke lata me fia fia ye tau tūru ha hua iumu. Mori teima whaitama. A manaki ni ki whenonga ato ni whaia moa. He a hola i te brafo iu me tapu nei. Monuina te whenonga o whano, monuina te unofuanga, monuina te usino ke mo ue e tau malo ro sino. Paka uela hei kua nonofu au roa, tau rili watu la

0: e aho pora i le pakao i un. Pi ai ni ngam tōru mako tau ni ue, ne e whanu ngonongo mai, e tau motu ke, ma mao me tata. Pakara para pa atu ni tau hea mga hau ni, oi tuku tuku tanga te au tango longo. Si ngi tau fi atu, ke tau wha anau ne nana fu mai ni ue. Si ngi tau pua atu ke pare mia, me ana tuku ume whanau, me kaunga hua katoa ne ke, anau fua i ni ue. Si ngi tau fi atu kumi tau roa, mui hea fuki haka whanau ne nana fu mai la kepa uho mot i mare loa. Si ngi ta atu kia mtoro ma whanau me tau mokopuna. Hea whakarapa-rapa, aitu kutungu ni ngoa, tau whanau ki weringi tōni. Pia si fōki ni ki hamua tōni, mō kora si osi, mō Australia. Kwa ngā roa whaho fiatu ke mtoro monu ine a fiasi, kwa ngā wata tau tōru ki eme, mō mohe ke pūri e pō, o pongu mai ke pongi pongi fō. Kai mō atu ni ki haka tau whanau ke mutu ne. Monu ine a mtoro ne nanoho tata me mamao. Le vie ki tau sino ke te mou e tau malo ro sino. Ko e nai ako he ako tau he ato ki a monu i la mutu roosi. Mu ato ka mua ma princesi ne ga hua. E le ti o he e afi afi nei tu liwa ko a ki ga ina. Monu i na si tamai ne koe kuna pa kofi ma hovi hovi ne fa. Fa tamai ta tai ni he tamai la pa kofa ha kupu. Toka ate e tala paka tamba tula yo tala la pakof kia munu ina mua moa mo mo inga mo ama
1: ai fakawela ima fakawela ima nena happy birthday to your grandson in the weekend also from us here in the studio. I have the pleasure of having inangaro wakapi in the office this afternoon, so every now and then we'll have this little conversation with regards to whatever is happening in our lives this afternoon. Hānei, e rolongo ke rata mokoe manena lei, tūlai o mai a hakupu youth. Whawelei.

ko fio fio te tau whakalofla hia tu mataka pisinga ha tau tōla tau tū lā ko wauri tō minute ne toi ke tātono ai e mata hola fitu ka tātono mata hola fitu ha tau tōla tau whakailoanga whakamotu pia fuki me ha tau tōlu a whakaholoanga whahi malolo seno me ha tau tōla pulutu nosi ko lona kumitau ha kupu iu fumoe leo lolo unai halau tūru

0: hei a matagubisinga kua hoko mai tō e tō mga aho ki e lātai mo hea tōlu a ka holoanga whahi malolo sino mo hea tōlu pulo tunosi ko ia ko lona kumitau a lahi hana ngā hua malolo e mo e lahi ngā hua ki lali ki whakaliliu e tau mata a kūpu po ke tau a phrases ka hapu e tau technical vocabulary he whahi malolo sino ke he vanga hau motu si lahi e whakaoe ki he hana tō mga aho ko fuaki ke tau se whakaholoanga nei a ke lātai mo hea tōlu tō matakai nanga ni we fkalo fala hia tu pulo tu nosi ki a koe ki a fiafi.
1: Kalo fala hia tu ki a koe a lin mai hawa kaunga hua ki a fiafi. Ka fkalo fala hia ki a koe fka wila hi ma lin hau ki hawa tu manako mai hawa tau mga ho koe tuku mai ke la teia me folu a fkalo langa a mui malo o sinu ke la tu mai hata tulu a tu tangate hata tulu ko a mutu ka niwe fkalo fala hi ke mutu ko fana ona o mai liwa o ni ke a fiafi nei ke matu ta ke mai ke tau fahita po ko mori ki tua hana ka kanu ni madamatakai nanga ni liwa o fosia ki mai si fosia ki mai e tau siwi ke lata me tau ngangau ke tau sinu a tau tulu whakalata hapo ki mai whalu e tau vai huki pui pui ke lata ia me a tau tulu a ta momo i ma lolo sinu ka tau liu ni o ki tau mahre tu me mua ke whakamama atu koe hengo e kano ni manako iau ke maua tau tulu e tau siwi anga ne ke whalu e tau ngangau ke tau sinu a tau tulu po ke tau huki pui pui ke lang mata ia ki whalu e tau ngangau ni maua e tau tulu hata ki mai mo liu ni tātua at ua ni ke siu e whanono mai hata ki atu ke watu whakalahi a tau tulu ki ha tau tulu e tau e ke kafo whakamunga whawa ke maua e tau lang mata ke siwi ke tau ngangau ke hala whakavau ka eke ko siwi e tau tulu e tau ngangau ne ke hala whakavau se mo ua ai e tau tulu e kua nofo koe mo i ngangau ke nsa ke hala whakavau po ke nā kai. Ko ka kano lahi ni ane le manakou ke hātaki si hātaki si hātaki. Hāna ka kano ha hai ai e nō mela nofo toko lunga lahi e tau tolu e tau tangata i atu pasifika mō atu ke tau tolu e tau tangata i motu ka niwe e nā kai la moua ia e tau sivi nei. Ko e tau sivi nei ko e tau sivi noa nā kai whaita tongi. Mō li lahi ha hai ai e tau tau ko whawhasi ke maua e tau siwi nei. Ka nākai ke mena ia ke nofo mai ki tua ham tolo tau man mana tuanga ke ua maua e tau siwi. Ko e tau tau ko whawhasi ai ke maua e tau siwi noa ne nākai whai te tohi ke lata mai a ngau ke nsā ki hala whakabao kamata mai ke onungo fulu ke whitungo fuma whai tau. Tau he maui. Hāna ka kano ko lohi e ngā ngau nei, ke nsāgi hala whakabao, ne ko maua e tau tōle tau rangata, ki he tau tau nā kua talāte o onongo puru, ki whitamu fuma whā e tau tau. Haha ia i foki, whalu, ne ko maua ke ke nsāgi hala whakabao i lalo hifo, he tau tau fufasina. Ka kua mena nei ne tlātu, ua nofo mai ki tua. Watu ke maua e tau siwi nei, hako tau siwi nā kai whetu tuni. Ka eke kom tōlu i tō rangata ne ko i lalo hifo i aung fō tau, ko longono ko whai mena kua kehe mai, ke hala whakabau hau, whaka mole mole, kumi e lang matai ham tōlu i tue ke kafo whakamanga whaua. Nā kai ni te hea koe o ngō fūlu e tau, ke whitung fuma whā ko talia ke te tōngi e whakatu whono, kai ka eke ko mutolu i lalo hifo e ono fulu e tau tau, ne kolo ngona e

Plaflaia ki rama nena fini bia fo ki rama se misi o mai ki di liu gen. Hoko mai ki mutu nai a koe whenonga e vaeva. Kalo flahia tuki a mua mna ki gom nui na mai mafale dau kai a fiafi ko ingo ni a mua dau kai a fiafi ke mga nai. Kalo flahia tu e kaunga hua pie meni we gelante mo mua. Hanoi a tiki hipa tu hipa maonga onga e pupule.

Ko te whakana whalahi atu ki a mutolo si ko a whakana wanongo mai ki hantau tola leo taongo ko e PM Niwe ke he a hua nei a hoke ua furumaua ke mahina se petema tau wea whemoe ua furumaua no whakau ki mohe atua ko riwa tau toru ke whaleveia pēnei ki lunga ke he leo taongo ha PM Niwe ke he whahe tapu nei a mutolo ka psinga nei ko Jorinda Heka ko a mamna ke tātua tau toru te whakaharoanga ka mata mai he mata hola hongo furu ke okio ki mai he mata hola ua ki mga pungi pungi kai ririwa tō tau tōru mātau mata kai nanga ki he tau rea rongo furu furu ala PM Niwe ke whakatangi tangi atu ke rātumum tōru ke mga hawhia whinei.

E me ni wea ni na wha whaka, se ringa mai koi kia mga singa, tāra tōna ia. Tāra te kaha mwone ke he, ka ina fō he, hata tūru a whutuwhono ni wea. Koe tū tāra nō ni kaha, ka koe whiwhilianga, koe whiwhilianga ni ke he, whutuwhono ni wea. Ka mita ki ko ki sia ka ina kaha, ko hingoa ni e tau mamuna ki anga whutuwhono ke rāt ki ai, he ka ina ia ni ko whakatau ki ai e ua pui ni ua milion tāra. He maanga nā ko Mangere Bridge, ke lāta ia mō e taunga hua he whakatawhono ki he mōtu nei ko New Zealand he tala hau mai. Ailo kā ko e whewhe, ka toke kisi atu ki ai ka hā ko e hengo ai tau mēna kua mamna ki atu ki ai e whakatawhono. Ke he tau wā haue ne toi mai mua ke he kaina fōwia, tō tahe tau ka fōkisi, tō tahe furufuruan he nōno ki ai.

Ako mai toa ia mga hake mawe, he toa ia o matamata kai nanga whakau e ui tolo ki am tolo a whakaseringa mai, ke he leo tau ho PME niwe ke whae tapu nei. Ko am tolo a tangatanga hua nei, ko Jorinda heka ko mawe he atu ki anono wha, mo e munui na mga hapungi pungi nei, to liwa tau tolo ke whreveia ke whae tapu ka hau. I hawa he waha loto, ki anono wha, mo e munui na mga hapungi pungi nei.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E te ao fono fatu le nei aso le paio Samoa. Te le tonu ro maulunga pela au na masina lau tapua inga, ta alo falava, ma alo le saifua manuia. Usi mai lole faafonga i telefon nei ale lima tole tasi pia i PMN i Aotearoa, le aso lulu luas furutolo se tema, lua afe luas furuono. O le atu la imale pala mene le aso, ma ua tosi laina tua oi, mo le palo tala utelo ni tau sanga ya novema le aso fitu. Olo iei popo nenga ili faa nanatia ili malo so faa tasi po le coalition o tula fono faa tino isi tulanga faa vave vave. Femele faa ya ongo tula fono ili inwese o kilani ya Dr. Juliana Mone o le pansi o le tula fono faa tino ilalo ili faa tupetope ele itupu mua mua o na ele o au fiai le sao po se leo o le lautele. O lapta ia ya Dr. Mone takante palote pasifika ya mafa ufaulu loto malifa itete ifolfolanga ufaalele vaenga faapolikiki au le ifaya le palota. O la atoe faafoi ya New Zealand First il pui puinga le fatu al tausinga le saifu maloloina atoai male taula itasi le saifu maloloina o le metabolic syndrome po o mai o le fatu male mawalunga le suka o le mafu anga utu leo mai tu mau. O se fua fuanga le tauri maina o soifu maloloina, ma le sini ia soifu maloloina le lei New Zealand, to make New Zealand healthy. Family New Zealand First, o loo fea ngai au te aroa ma se faa mai pipisi ma tautia o mai tu mau po chronic illness, o loo a fia ili miliona tangata New Zealand, o loo fituina ma se avenga ma mafa ma le lei ngafatia o loo fea ngai ai ma fale mai, ma a fia ili tmao ai ngole atunuu. Family ta ita il New Zealand First le afio nga vavasa mana ya Winston Peters o loo tau na ila lato sini se pui pui nga vave o faa mai a tuai ma le faa mamafa o le faa ilo tau mafa te tau politiatry ya o nga tu na ngalua. E silia ma le lua se lau le vaenga o fua mai polo ofesa po health care professionals ili fale mai middle moi au kilani wa sainia se tusia la pata iai o lo olanto ufea ngai ma situ ulanga fa inga tatele ma vala au watu ili Health New Zealand ina ia faa mua mua le saunga le mua ngase ngase metanga tu fa inga adwenga. Lo olanga longa ina ili tusi ili tu ulanga faa fua sei state of emergency na faa la wilo talua ine tanga tu fa inga adwenga ili mata inga adwenga tonga fitinga faa fua sei po le emergency department ili fale mai no shore. Na faa li aipu po le nga winga lele lava peo tanga tu fa inga adwenga faa tumulia fale mai matalo sanga ina tanga tu fa inga adwenga ia ngang lulue a o mamai. Fai mai tanga tifai ngā ruenga faa fō mai, o nei tū langa wala mati ai tanga tifai ngā ruenga ma ngāse ngāse, ta luaile le lawa le au fai ngā ruenga. Na tā uai, o le tele o taimi e o atu ili fāse lau ngāse ngāse ma tā ngā ruenga le ED, po le emergency department, mō tonga fitinga faa fō sei, ai nā o le se lau limas fulu tangata e talia. Ma o le pongai o le nei faa le tonu, o le tā fiofi ma mau, o le faa fai ngā ruenga ino tanga te fau, ma le le lava o tanga te fai ngā ruenga. O le fia ngai ngā tau fi faa tau inga sa o loto ni usila ma initia, e a mata faa malo sia ya o kitopo le aso luas fulu, na ua mai eo na faa mao ni el malo ni usila, ma le ampaso initia ni usila i Wellingtone, i le aso ananafi. O fai nu mero la tamai alo o faa liai, o faa tawa inga faa lua ini tia ma New Zealand, e o atu ile tolu te si maleiva su lima piliona ta la New Zealand i tausanga ta itasi. Na faa liai le palimia ya Christopher Langston, a mae ona faa mautuina ato otoa, o le ale ai ni tiute, duty free, pe faa ititia la fonga, tariffs reduced. Ua faa mtala ina tangata ya langolongo ina talaboa uwele ini a inga po rough sleepers le tu la fono tu ina atuwa ile oleo le pule e avese e tangata ya momoe solo ile ala tele fai mai o se fai sa wa mali matautia. O le tu la fono faa fisile al malo mo polo inga faa SS na pasi yale na faa itonga mulimuli ilalo le faa vavevave le asfraile taluwai. Ma ua mtua faa anu anu ile pule o le faa labtonga o le kekpeka au kilani ya Aaron Hendry ona ua avea nei matu la fono. Ma le tala faa iu? Wa faa na uilio ele te pati Māori se fuafuanga e tolu tesi ma le tasi le piliona ta la e faa te tau le tau lima ina o le tau o le kai po o mea tau mafa. O le fonfolanga o pito tele o se faa ititinga la fonga Fou mo tangata e mau leone sifulu afita la peiti tifo e o atu le valu wa yaso mea ai le tausanga wa fai mai le pati o le alangolango ina ai le tusa ma le tolu miliona tangata. E yei fole fiso sani tau tupe mo fatu anga anu upo communities, fatu anga Maori, ma le fatu ina o supermarketi e pule aina e Maori. Sa mo telefona o le ne yaso, manu ye tele lau tapua inga, inga pule i Maria Makelita tuu. So
0: 5:31 PI.